0: with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09 377 1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
1: Kailangan sa inyong sasakyan, kayang-kaya yan ng Tire World and Auto Limited. Woof! Sa halagang $20 lang, 9 kg LPG refill sa halagang $27 lang, at serbisyo sa inyong sasakyan mula sa $99 lang. Mayroon silang mga manggagarang mag wheels lahat ng brand ng gulong bago at gamit na. 4-wheel drive at off-road ng mga gulong din. Lift kit, bull bar, snorkel at lowerings. Magagawa nila ang lahat ng mechanical repairs at meron silang mga sasakyang ibinebenta sa magandang presyo. Meron silang mga flexible options sa pagbabayad after pay in-store, 17 buwang walang interest sa Q-card at available na mga finance options. Ang mga pagbabayad ay magsisimula lamang sa $20 kada linggo. Sitayin sila sa 153 East Tamaki Road, East Tamaki, sa tabi ng Wendy's at Caltex, o sa 170 Beards Road, Otara, o tawagan sila sa 0800-031-664.

0: Balikan daw sila. Ito ay ang Switzerland at Utah dahil maraming hiking trails doon. Pero nag-iwan siya ng mensahe sa mga sumasabak o sasabak sa extreme adventures na kung gagawa man daw ng mga ganong klaseng adventure at kung desidido na, dapat mag-commit na 100%. Huwag din daw kakalimutan ang safety. Yun daw ang laging isipin, kung hindi raw safe ang gagawin, huwag na itong ituloy. Siguradong marami ang nakarelate sa actor-comedian, lalo na ngayong summer, na siguradong marami ang mga planong bakasyon. Ay, totoo po yan. Marami pong magbabakasyon. Isa po ako doon. And of course, dahil maganda po at naka-re-energize tayo for an hour, I'm sure na i-set nyo na po backwards ng 1 hour yung clock nyo, no? Hindi katulad ng mga iba na nahuli o hindi po nakarating ng tamang oras sa kanila mga dapat puntahan dahil nag-end na nga po yung DST nung 7th of April. At yan na po ang mga chika. Marami pa akong magagandang awitin sa pagpapatuloy po ng ating Tinig Pinoy.
1: Pangangailangan sa inyong sasakyan? Kayang-kaya yan ng Tire World and Auto Limited. Woof, sa halagang $20 lang. 9 kg LPG refill sa halagang $27 lang. At serbisyo sa inyong sasakyan mula sa $99 lang. Mayroon silang mga magagarang magwheels lahat ng brand ng gulong bago at gamit na. 4-wheel drive at off-road na mga gulong din. Lift kit, bull bar, snorkel at lowerings. Magagawa nila ang lahat ng mechanical repairs at meron silang mga sasakyang ibinibenda sa magandang presyo. Meron silang mga flexible options sa pagbabayad after pay in-store, 17 buwang walang interest sa Q-card at available na mga finance options. Ang mga pagbabayad ay magsisimula lamang sa $20 kada linggo. Sitahin sila sa 153 East Tamaki Road, East Tamaki, sa tabi ng Wendy's at Caltex o sa 170 Baird's Road, Otara o tawagan sila sa 0800-031-664.
2: Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
3: Transfix, balikbayan box forwarders.
4: Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
3: Transfix, balikbayan box forwarders.
5: From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
6: OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
7: Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
8: It's all here on Planet FM 104.6.
0: And welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, well, marami na po kayong na-miss. Pero sana po, huwag kayong aalis hanggang 2 p.m. Magtsaga po muna kayong makinig sa akin. Dahil I promise you a lot of good music. Syempre, ito na po yung mga OPM classics. And I just want you to have this opportunity na mag-relax din. Kaya ito po, sayaw-sayaw lang. And marami pa po akong magagandang awitin for all of you. Ito.

At sa isang oras at kalahating nagtapos, gusto ko po magpasalamat at magpaalam na po sa inyong lahat. Ito po si Cookie, nagsasabi po ng isang magandang hapon para po sa inyo. At sa susunod na Saturday po, ang next chance natin na magkasama pong muli dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Same time, same dial. And let's have a good time once again. Kaya po sa pagtatapos ko ay bibigay lang po ako ng konting paalala. Huwag po makalimot. Tomorrow po is another day to thank the Lord for all our blessings. And enjoy nyo po yung evening niyo as you celebrate kung ano man po ang inyong sa-celebrate today. But tomorrow is a day of the Lord. Kaya po magkita tayo dun sa St. Benedict's at 11:30 a.m. And dun po yun sa 1 St. Benedict Street, Eden Terrace. Ito po si Cookie, muli po nagsasabing maraming salamat. Ingat po kayo. God bless you all. I'm signing out.

0: Orana, it is not a cookie anani. Karamu might have to program, meet the Apong Diorono, a Taiwan to get your itu, Tiao Parapro Kato Tor, Inuite Radio 104.6 Planet FM, Kiorana.
1: Kaba maringgiti na nandambul. Nindo bororong may na via kabin luto libo na ono na station yung mo. Nan tuwa sa iba ba po hindi ono FM. Indorong o dikina na ituruto ko may nakila. Pimbulong bulo binagat kina na yung ono. Labi matanggali matiwi tuwi. Lakin rita tarubi. Kaino ba kukuya mo mong bulong bulo binagat kina. Na prokaramu nimbula na tuwa sa iba ba po hindi ono FM na via kabin luto libo. Pero talang anyo ko ni bororong may na website. www.planetaudio.org.nz Donate tonga bambamba na program nimbula.

0: ាមអ៊ីនធឺណិត www.planetpoyo.org.nz/samleng khmae
1: វិទ្យុសំឡេងខ្មែរប្រចាំទីក្រុងអូកលែន
2: Kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Planet FM 104.6 kasama ngyong lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa alas 10:10 hanggang alas 10:40 ng umaga at maraming salamat po sa inyong pakikinig.

At sinabi ni Abraham o Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damascus, si Eliezer? At sinabi ni Abraham, narito,